Kapag nitakotip ko sa mga nakanaway tungo sa lasa po ang dagmaika harso FM Ujian to ni Kokporok Panda wo beray krino ti kokisya ang tungo narang nilogi wo Sharmila De Burma tay ang narok no kanari wo itongo nagalin ni naitok tayrok ni kok narok je puro jara mano tangi na imano aro ni bisingo tabok ang je sana tangi tungo abohongke longwa Nagaland ni kaisa Myanmar aribai Nagaland pai Myanmar ni ariwo kalai nai kaisa Thai ni mo o Thai eba o kaming kha hayungo kaisa judakuk ne sinija kaisa kami ang je thairok ni kok saka oro je thairok nagalendo naijak nai hini sinijak mung manjak aborok hayungo no sinimu manjak tong longwa po abo haino kaisa hayung bere mo sinijak juda kukhe kaisa kami kami ni khaksangke jini bharat hakoton ni nagaland ok layo te khaksangke myanmar ok layo tamke aruni borok rok konya nagarok ni te kaisa bosong eba te kaisa hoda ni saimano abo konya o konya hoda ni borok rok o kami otong kami ni okrano eba ang abo o kamin kamini okra eba ang ni kami kamini je nok tong mani abo no abo haiken snam jakha abo myanmar wo khaksak laika bini nok te khaksa hanke nagaland ok laika india ni nagaland koniya k bosong ni borok rok belaikeno hodarugui nakardi belekino laibumarugui brongni kanmung chungmung no titong tai bupang ni takjak mani rok no borok tuyuta aborok no titong tai mukhango borok podrepot riku borok ni abo hukumu lai buman wo eba lai thaknai jora rogo borok a bo hai khlai bong ni mukhango podre pot rigota o khum phano rikha teke mukhango no teke se borok ni mukhang phano sal no phano tal no phano tok phano mayung phano je sa phano kaisa nai thok mumul phano borok abo mukhango rigu eba abona jeng tabuk ni koksai bain ke facial tattoos nehin mano abo khlai thani wo o kamini koniyak bosong ni bororok sinijak mung manjak abo abun bagen nai nai joton sei muchung layo bororok tam ke abo khaksa nagalendo te khaksa myanmar o okami tong mani bagai nge boro rok to je phano kami je sa thai ni eba haktor ni ari no nai nai hamja ko ari buting dong khana ayang nar ni kami ni ba ayang nar ni auli ni nai mu ba haing dong khana kheto dang tong kha hapung dang tong kha ayang ni boro rok ba haing khana abo nai nai ni bale ke mu chung ja ko ke abon ba ke no india te myanmar ni o international border ro oboklayo unge abono nainani bagi borok rok beleke hamjago ang eba o kamine jotun che okrani je kam nok abo abo hai khaksa myanmar ote khaksa india wo klaima bagi bo abo bo kacha naijak nai thai ni thanga

to kudui hai pano ang norok no kana tok jak rana ni bagai sak tari tongo tai tabuk ke kana to tok rajap mung jeng kana layene kat kana to tok korang opan dani bishing tui.